0: fie na mu ni hospital ho
1: satin no yedika ade ne ko kolobu ama mo ye se ne mu moja na sa ndi ne onu ne moja no e ehunya ne ye du ndi o mo fre 37 ano mo se o mo bi ho ne ye meje ndi o mo ye ne kolobu no na ya fo ho ndo ndi na o mo nya empa ma no ndi o mo fre kolobu ana kolobu kolobu fere so be 37 so be nyamba ana yede ne ko 37 de ko no mo ma ne mba ana o mo di moja di series wo ndi mo di series wo wie no ana o mo ka kire me se ta na tie bi a kolobu na o wo no mo ka se o maji moja ndi ya zan van ngo kolobu
0: okay
1: na o mo ba ni ndo ni ma no ho ndi na papa ne kire se anga se ne o mo si si ni wo 37 wo no ndi na ni beje mo se nga o mo ba na ntwo na ngo mo wie no pere ko ndi ya na o mo mbere na o mo se ai kolobu no wa madina ba moja na moja ne ndina ma o mo ni ba kolobu ai 37 won
0: okay
1: ntare tie dia o mama ne moja ne wie dia ya nzan ba no ko kolobu ndi ade ne ko no ala tapa ne se ne mani ne se me ngola ne ni
0: okay
1: an sana ya na ko kolobu ndi woni de mbi ya mi se ne da ndi ya bongo efi anza anza na wako kolobu ni dia me de me mbere me de beko ai hospital hon onu so on bene dia ba aye yezru ai won kolobu won ana o se daba no on na wo ka on me de tiela lo fen di daba no mba na emle fi na mu so me de me mbere me de lo fen me de fi etia ndi me de beko kolobu won na me kite 300,000 ndi me fi etia ndi se o mu di 300 dia ka aye na papa ntin na so won dia se na mbi ba fi mbi ba fi e redru fi na so obeda na de tinya na mbi ne ko ndi pese o da na ne mane ne nana no ho nja na ye de na ko na mo sa o nya ka dia na ye sa mo ana mba ye mane dai nje da de tinya na ta pei din ho anye ah
0: mami shell ho din shell ho
1: wadi anu anye ana mpa mi mama pezu ana do lebi nkulo ani kolobu ye do na pezu aa ebla di jini
0: eche
1: se na afiri omu se ne mbra mana ati kwa fom ndi jisi ya mana mbra mana mse ey mbra mana mse mama di mbi ma wa mwu ndi mbra mana ya di mama pezu ye na mishu mishu mbra mana ano so onyefi ndi omude mana enyefi ndi bene maye mbambra mano emano na me see you ya de mano ana doctor forse me nesin ngongo tina akunye ndi wa no ngongo tano enjana no mo yenzu ojuma na me see you na me trend na me trend na me yem me trend na ndi me baba so zwe kumbano makata no nyina ah Jabla kuma ja won din flow ana dela na o kwa ale le na o le na na na na ale ale je
0: Mami musao we dia wona woni natena awu mofra ma monya nananum nyina wum wo asemi a okai wo ura ho a obetimi dia todwane a nkaye bi a okai e fa ura ho
1: yes no asem kan asabe asema wo kafa no men se abla ni ba kila ziye na ngwala na odi na jame no ona le buafo na me sai e ben simbo me yue vida kele tu me yue vida me no kwa and the other than all, and then I'm going to ask me, Mamma, for my young girl.
0: Mommy, shall who day let me share more funny day, my aim? Said the Abaya, almost bet me a rebet me at a tree and a pay. Now, dear Tabiano, the Abbe Consubiano, the Abbe Hibia, and the Abbe Bowen Champion. Now, you know what you come on, and she say be a Wahobian, so no, you're near Bussia Fonin, so Asia, now you're Timia Hununa, near Wassia Yebuabia, near Timia Buana, I saw a radiani. And she shall who day no pay, yeah, that's so, sir, when you at your train come on a pay. That's a
2: So, Yabebio, Yabetu, Yakopansem, Yeradiasem, Sama, a bar, a mau crano, any home, no, any cheap, and there, Nipa, you share, say, Nomino, any beggy, a sinner will cram, and that's a home now, a tinny moon. Tumunamu no ma munam nani chin. Ono nene inipa epre ibu e faso. Na di ebema o kirano etumye china kopi me urade dano die. Inipa enjuche echili akwain. Meti wono mi yuna hu bebli. Sister bi ba ho meti stone anim ho oba ya mu so obegusa hasi na kra ne tene ne sase sofo neti ho oba ya pepepe o si ehifa na ye ton ehifa na sofo no ton na no nti ho yel no na akwo pese obetobi jese o ta na o kofi aye edwom nam ana flight o uta na de kono am
3: yake de bi bae
2: ana me sia hade awurade asem ne ye che ne wa o sia ne me ba because we said we si bae na wa ma se obetena se ne mo obeto akọ
3: yes ko ye na de
2: na heaven no bible ne kan say mon pray she kwati ati ani
3: mo pune so na kwai tre ne die
2: so ne die
3: e ko say yim
2: ko say yim
3: wono ko mun ye pii
2: sakria bi na beko heaven no because omo mo di yakopan sam ye adwuma ne ye kakria bi na yesu christo nipa 72 ne di na chi obi akopɛ pan no a ene ye fa say chi na ma ye shira so
3: Mm.
2: Yesu share no ho se honamu fo nko a
3: 5000.
2: Edu omu di na chi nyina ye nkofo a wo mu hwe aduane ne
3: bibia dia wuo.
2: Eho no gina ino start to say wo Kenya kopon ahye ma kire won.
3: Chechia to form.
2: O start to wo preach no hwe na chi say na aka 12. Pano fo 60 omu nyina. Pano ne nche na mpo na ka 12 12 no so wampa wo mo chew
3: da bi
2: eno busa wo mo sey mo so mo pese mo kwa na wampa obi a chew
3: akrokro bi anim
2: o se na Simon Peter bua se
3: ewurade wanche ne ebekro
2: wanche ne nko
3: wo na wo dan kwansem
2: wo na wo de ye
3: dan kwansem
2: ti wo wa wo pe dan kwansem no eya kitu a bi bon sam kese ma urade eti wo mu a wo mu pe dan kwansem no eye kitikitikitikit na me kura me hu yanke me fa ha na me ka chese me yi anonte wo ye ne bia ba
3: 1.5
2: ko sre paracetamol to wa bi wo fie yi
3: vortic to ano
2: na ke ko juice ogun e bi tua no na me ka chere se 500 ofan kwesi wo me mana kwankyere ofan si wa 4 days obi esu a onum ni nyina ni pa na ba no sa na se som de yom o sa computer my catch na spirit as so fo ni pa na ba ne de ye catch ye fa right way na so fo come be yen tv ne kura ye nyesika ne de atua computer my catch madam fo pa o wa crowd to me send me sika nyina o de bi ma vip no de bi ma ford no de bi to my account madam fo pa o catch him straight as so fo nipa na aba no wo ka se wo de urade asem mo ma kombede wo o si ya ye ni sha no nti wo ye no hwindim ebi kura ye dinol flighto
3: nye bubu
2: oto flighto no na eye yi a afi the same flighto no na ode ayi bi no a omode ye e kwales kwales na omo de ye ice cream no da kru na wo de red one de ku ba kum obokko na wo chinim na ye red no de gugu tu anu o se o free israel jordan
3: yes
2: e bia ye bo yesu asu no ho no konya sa no nche wo ye o to red one na amafo jidi ye free mu a no wa san so ama ne green Ishanke urade
3: ubukoni asaho line
2: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na wa ha
3: amen
2: sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den sa topic wenti ena mishuro me ho sa asem wenti mishuro me ho kwambone yankofo ofa so a yedi bunkrofo no sa topic wenti na mishuro me ho ebeneza ndum nyina batu ebeneza ndum de san kwala sa topic wenti ana misuro me ho wo sa na o ma no ma no disike ni brachi koye sa di bible sim control ma wishi asom die wo mu no eye san sa di onipa gu bia no no ano we de ye otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso na wa careful na wu she bibia wu ye no na wu she because ano no da che no na wu ani ma uko cha abai waso eti eneya nyakopon ye wadoma utin komi hweye na aba ugu ne ne no anko antia wdaache nshaka urade esan se onyakopon aka no na semu ojob job chapter 34 verse 10 to 12
3: am entimu amuotire
2: nshaka urade
3: amen
2: Shall we call Galatians 6:18 to 1?
3: I said, "Tell me about."
2: Aha.
3: Was say, "The Oguma Hunamono."
2: The Oguma Hunamono.
3: If you remember, chat down.
2: Onam Hunamu. Shall we go now? Hunamu. Onam Hunamu. Abare.
3: Ebe chapuraye.
2: Ebe chapuraye.
3: The Oguma Hunamono.
2: Na se Oguma Hunamono.
3: If you remember, chat down.
2: Onam Hunamu. Ana uradi asam nusu ni onam odi hunam. Ishaka uradi. Honhom na dia ne yawadi ane wo nyankopon asem eti dio nyankopon asem no ane nyankopon asem so benya dan kwa ane dio nam hunamu anonte wo yel fa webla fa nyadwa bla fa konsusa bla fa webla fa webla no ono so nam sa hunam no menum no ono so betwa no hunamu because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
3: nti mu amuotire
2: nti wa awuotire
3: mu ntie me
2: si wa wo aha wa di bi awurade ayisu wa awuotire
3: mu ntie me
2: ni baba en na ti wiase a onitire Chaka urade.
3: Amen.
2: As was say wa uwo tire.
3: Muntie me.
2: Tire say etire bi wo wa esisu kwa. Chaka urade. Etire wo yishu sa word no. Esisu kwa. Anka ya mfa flight o. Ah, half ni nyina. Half. Tin tin tin wo dia yemfa na kotoa. Kura nuru tirisiris. Chaka urade.
3: Amen.
2: Aso esa nsa we ni tirenti, ya de toto no ama 500,000. Ah, wo de no amone anwa kura enye yi. Tienye ba.
3: Timu amwotire.
2: Eti wose, wa wotire no.
3: Untie me.
2: Tie.
3: Empale onyankopon se.
2: Empale urade se.
3: Obedi asemone.
2: Obedi asemone.
3: Empale otumfo se.
2: Empale otumfo se.
3: Obedi amumuyo se.
2: Obedi amumuyo se.
3: Nemo onipa ne yeso ka.
2: Nemo mo onipa wankasa wiase a wote no woni yeso ka.
3: Ana otua no.
2: Bo sem kase ba urade. Woni yeso ka.
3: Ana otua no.
2: Die wa wona masase wesu a woye no. Aso akatua ena ode blow daachi
3: said oni obi kwan etie no
2: o se said ye wankasa wakwan etie no
3: sa na ma no to no
2: sa na onu yakopon ma na to said ye wa wakwan sitie
3: ampeni am
2: sa topic we no e ma me hweme ho ye se bi wi asia me wo no me mfa kwan bo ne so enya me ho da nshake urade
3: amen
2: o se said ye wakwan tie no
3: sano mane tuno ampeni ampa
2: mini mpapa bia western region owale 3 nema 21 wadane no mensham gunkwala ne susa ana ube bre ube yesei nan kwala ni nyina ye case. And then when you're 83 years, Tienyo, Wabubu Dadem, Nema 21, and so be a ye, and when you've been quite deep, now when you be the Amapa Pano, in Shanka Urade. Was you when Nipa when they are so ca?
3: And oh, Tiano,
2: and only Uncle Pankasa, Tiao,
3: Ampeni Ampa.
2: Ampeni ampa.
3: Onyango po niya sa mwane. O tu ufwa nchi atemu.
2: Ano tu ufwa nchi atemu. Ano tu ufwa nchi atemu. Ishenke urade.
3: Amen.
2: Se ube ye papa. Na wadi mwane tuya uka. Ana ube ye mwane. Na wadi papa tuya uka. Debi. Wakeno wene se mu. Na nusu wanfosu ni pa wansha wangaw. Di Deuteronomy 30:15 wase. Deuteronomy 30:15 wase.
3: Mede mkwa ni papa ni mwane.
2: Ene papa
3: ene owuo
2: ene owuo
3: mesi wanim
2: ene esi wanim tie wade nkwa ne papa ne owuo ode esi wanim onhya wo owie wa kire wo de ye ose me de me hya wo se yi papa na wanya nkwa nhya ka urade eti wa kire wo ene ode no ma bi atoto wa ma wo eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono urade de otesoro wo hya wo and when the cast what you want, who could job woman, what you want, and say, Shasrone from Sadia Mua Fana a crown. So we are Bonibia, a coming Yankupana. One cast out any pound in the tin of Bonnie Pirano. And now, so we all be papa. Would you own anything we are seeing, and our papa, why you know, your canon? Joshua Bessus, who Nippon Salua Juma. When they are swabba, it was the Ampani and Pa.
3: Otumfo nchiatemu. Onye mumu yosem.
2: Ncheke urade.
3: Amen.
2: Wo nchiatemu odo watre wiase aye papa. No de bodie tua uka. Watre wiase bone no de papa atua uka. Da bi. Ye ka otimodrefo a wanye urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28. Verse 1. Tobu asida kro kan ni nyina. Na hu so Onyankopon de chimu odere pa. Chaka urade.
3: Amen.
2: So nipa tena bwani mu bebre ya. Ha. Urade wajiga wa se. Mi. Meti miyama wa wale yiri. Na wabine wira ya di adi.
3: Ada. Baye bobe tru. Enzu ni muaba.
2: Otumka se. Obeti miyama wa yejuma. Nesu yejuma nukura anu. Ufe bintuedu ya nini.
4: because obi de ne wo fashe ne ba ne yire obi de nipa ko ji sikaduro na so sika no ba ye no ontimi ni bi doctor se ma na nwe akoko onwe krokokoko woni dabo dabo onwe ponche na mo nchi koshia last minute kura no woni nchen na wie ye kura si chire na wuti wiase na woni nchi ni si chire anwe akoko na mu dwan na mu ponche na na wuti wiase no mu ye de o se no ma kwa nseke urade
3: amen
4: na dia ne ne kafa kase ne paki fie na nim ebi wo kwa so abrosan na to aso foi wo ti animu security wani bi na so wo kwoto security ni wa hunu ti na pa no da ho a chikani twamu a ese wo nhwe no wo hwe wo di bi kana no ne ene obefiri wiase kwampa wan faso anya no hunti Bible na kan wo di Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre na ontimi nibi na ne yirimpo no ono yakopo be ma obi
3: enada
4: upe wo ti modene fo a wani awurade na kwan ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5 18 national no ma bi a awurade ye
3: ono na
4: Job 5:18
3: na ono na awurade na opira
4: ono awurade no ene wo pira
3: ene ochichire so
4: ene o sai de wo do awurade no wo pira eti wo jiga wo tumi sese de pagutu wo sabrim ye fatu wo sabrim ye example ona no ho ya homti nkira kwan so ono a blokum kwan so ono a bechem ena no so playing so nkohwe asia 207 se ma san de me ho akwaje ese akapo so de ship enti awurade akase
3: wonu
4: obetua onipa biala kase de na djuma re e otu obesusu onipa biala nsa de djuma no de ama no anything na ukọ problems na chapter 12 verse 14 na wase
3: onipa nu mu aba
4: osei
3: onipa nu mu aba
4: onipa na nu mu aba
3: no de bedi papa me
4: e no de bedi papa me
3: onipa san no ade no
4: na onipa won san no ade no
3: obedane ama no
4: obedane no de ama o jide awudi shafam na no eno an e be fifia mu akotwa jise de ku ani de aburo bankani ba yira sha disse school bi na wukwa abrante ye hweso hwe na school na wukwa na eno ni edua wo de shewa that ye be fifia mu okotwa ishaka urade
3: imi
4: itu ya wadwe sa wo maami bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro uko school na wo gane kofie unshia de wo njiro ho na wo nya no wadwe sa wo maami no papa school fees no mutua no ana wo kwa ma wo mu a that ye wan kasa beba wo kurobom Nshake urade.
3: Amen.
4: Eti unsa bibia weya ni nano. Ebeba udachi. Asitremu ablabom. Eti sheye ne dia udia si waneno. Anko anko ye dia. Ebe sheye udachi. Because wasake no problems. Bibusem. Eti redu bako problem chapter 11. Verse 27 wasaka asembu
3: o pe papa chiri kwan no
4: iti di o pe papa chiri kwan
3: no ohwe ani so
4: ohwehwe ani so
3: na di odi boni achiri no
4: na di odi boni achiri no
3: e ba ni so
4: boni na ene be ba ni so papa bi okro bi wo wase kropon sa do ye friend mosia so ye friend mo ejabom na ni di ni no honam se ni timu odene na ubokwa ni fie kwadu ablobe we ni timu odini ji obi amfa no hwe ni mako tume bre mako odiodua no ofie ho no teto wonye yi e na obre so no kwantumi ni obi aso ntumi ntibi otume bresa na apuragu pom na fifi na wasan don te se nwira da kron kwala ni nim se papa ne no kwala mi nu mi ensa nti wo ma fa koko boto na ba kon afu kube no nti no ma atere koko boto nti o chi kube na na beto boto num e na ba ko feli wo soro e ba na bo kube no na feli an to boto num na fa nche na tim sana papa ne da ho o sole ya no yi ni tuo dobro ba oba ya no de bejina kubi na se no de hwe aso no akra ni tisru ono ehu wonu mi se papa ne to no ja no ho mi kwodwo na me ba wo se fam krim o tena se se no anu no ene wati hwili ene wanya 22 years Roman father bi kura ne de hwili ni man wo pa ne to asasa na Roman father bi ba chee ne hwili ene wati hwili
3: mi kwodwo na me ba no
4: papa no bubu da 15 years akra ne titoy papa ne bubu agudam sa owu ya kra nya abso miensa papa ne su bubu gudam fie dunum mena chi nyina ye kuro wo mma na duane omu bie furu se no mo de duane nato ho eti eda owu ye no obi anhu 4 to 5 days no ana mantem ho bon ana omuko hu se papa na wu dane mu omko na chi nyina pro loto a ani crazy nya wo mu yushu ya ansana wo mu tuma ko sie papa no loto pa ye shegu baketim ni nsuom mantem ho ni nyina akra ni bubu ye no papa ni su bewu no obubu gu ho Nshakewu lade. Eti bibia woye no yenye. Na shawu se, wiase awote no, wo sisi wo bia. Na obi su abesisi wo. Won ko obi akunu ho, na obi abawo de ho. Nshakewu lade. Won ko obi ayiro ho, because de wugu bia no. Na no me ne madam fu sofu baako. Oso ati wo se wo se papa bi sofo we die mani gani sofo makwachi obi ne meyere wo medam ehwa na sofo se nyakoma tena se wo de nyakoma awurade mo obotre uhun ye ose sofo me se na me ya bafra na sofo ne se na me mpacho we die me no si wani abresu mbusi asem kakra wo ba wi aso afo obi yere da akwanso sofo I say ete sexy no mu ache sofo ache na sofo no so obisa ne se na woni ne da se no so me ne da ba me se se 3 o se 4 na sofo no gaga ne aka o last 3 ka o last 3 ko si de u ye na sa si su nyina eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she we dem ho akora ma mi term a wu hwe na bontu na betu nfu so nko suade na wo de na kwa she dem ho wo ne problem da che wo ma wo bo wu she yes she na wiase wu nua kwadu na wo nkatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school da che da wanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da ubenya bi no re ha okura wo de ani de sister na wu o na wo de wodi wani ba ho se ukunu wo twia fa so kwe bodi nye ju o wi ase aye careful cheke urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
3: sa wo se
4: o se sa wo se
3: ye nim wei
4: aha
3: de okela koma ni hunu mu
4: o se de okura koma no o hunu mu ana
3: nda obetuo nipa ka
4: nti nyankopon se obetuo wo nipa ka
3: se de ne ye
4: se de ono ane ne ye ye de ade
3: etie
4: obetuo wo nipa ka Said you would nipa wa when they yeti. The Christianity chapter 10, verse 8.
3: Do two amenano.
4: A Christianity 10, 8. Was it your amenano? Your two amenano.
3: A moon of a shear.
4: A moon of a day.
3: Of a shear.
4: Your two amenano. A moon of a day.
3: Of a shear.
4: Mekai me kwala blim. Ni edi boni bi. Ni e won fie bi ni e frɛ no aponche agbɔje se. Kane nna no mde ye park. Na afu kwan fu na bi wo so a. Ye post ko awi a. Person ko awi a. Na wa be home ne wa san ko bi. Na ya kɔ so ha ne ha afu kwan no. Ni ya bɔ pɔ. Ye bɔ bɔ pɔ na na nkɔ fɔ tete hwe. Ni ye sisa champion ne topae na se ne ye sere. You crow me in a chef, and I mean, my messy young conco for the animal. And yes, I almost at your fashion one who began to miss your pupons. Jimmy, we could attire them dinner chief. Name the anim. The moon's a kind of ones in signing who are meeting me a sissy porno. Now, Jim Bonnie Timmy Sammy be a tree. Jimmy draw me sons inside with no magane, we saw in no magane, we see poor bear tree.
3: That's right.
4: Me yen nyina so na mehwe mame se mame hwe na tie no megai. E ti mba mi ko twetwa no board e tutu ni banka di bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de shabo tie no fresh. Na me mi di akire na me toto tai. E ti sa da no a me ne me mame ba no ye me ye sipo mi sipo no wie ya no obia me fa kwan no so. Me mami do one of first one. Do bra. One in the board, one in the bunch, in the milk, one in the contumula watitina. And where be your fan walk when any nam no one?
3: What you, mammy, I sure?
4: Me mami no one local walk from we. And the anonymous was a self coffee. I'm quite yet here, obeys you a book answer. Ma papa o luma bi o woduru wa o nsu firi na kura o duru ya no se ne bo akwa mi ya ye ne no ma ji so fo so de aduane ne soa na o duru kureti ya wa fra o sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mi mu Sanu ama na me so aye no me si mi mu enane nei first look at the any 1 week am mu ntutu me eno no jisa nkwala betietia me mu a sa bone na me di ye no eho adura ma to wardrobe store ni ye di bodi any time na me ko ko shem eho na bo say yes die ugu no Jaka urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now mama to ho wafa o mama bag wo biem na do self pe what problem u benya kwala and now bo and now mama shuma wa wo nko u benya kwala ni bi u bo hu say yes And all my mission, the Annie and Ugani. Uben young Qualandibi. My district in this Uben young Quatin. Finish. Now, so when you do so, mammy, no what to know, we are saying. Now, Mansua Batu, or Mansua yet is a woo. Finish. Bibia, we are no, a diabina Udia, Papa Bonio, a Baban Krobum, a Tishayana, the Udi Siwanano, a Befifia, and Solian Tiao Dati. Ya moskasa fako sku wa unuru sku na da koshe game machine awoto o madi bi ba ye sa na ekro ti je because de ye gu ni nei eno ane ye daach eti ababia la wu gu no Isaiah chapter 40 verse 10 I can say
3: fear already nko po di to me eba
4: aha
3: na ne basa di nanim
4: na basa edi nanim otumi mu
3: hwe
4: hwe
3: na katua ka ne ho
4: sai yakobon no na katua ka ne ho
3: na nanim di nanim
4: na katua ka ne ho ena nanam hwe
3: di nanim
4: ya ya no obesha nanam bo sem kashe ma babu ne pa obesha nanam because Isaiah 62 verse 11
3: she wadi amwate kudu sa sewie no ha
4: aha
3: munka cho zan ba wa se

pon e ye hon sen chene Ya funu a e mwa tunu e bwe O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya Mese jiwa yare san Jiwa ware A kwen to opinu no e bwe E juma samna aya deno o nyami wa siye siye sabri A oba no ongu wate Mese unu ni ano

0: limits are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Abrey, answer bɛ chenya kɔpa asɛmase no. Ebe firase ɛwɔ empire bɔ mu. Te bɛbɛ wutie mini bia no. Ni de na ho brase mu. Nyakopɔ din srawo. Su trase. Ne mmɔ Nyakopɔ empire. Ansa de Nyakopɔ akoa no. Awɔ sɛ sie no no. Ɛde Nyakopɔ asɛm ɛde abrey. Nyakopɔ nhyiawo. Sɛ wɔ sitie mu nasɛm. Ne bɛbɛ wɔ biara no. Wusi utrase ne mayɛ dwɔkɔ na koma kro. Abo Onyame empire. Awari nyango po yada wase
2: Jesus
1: ano peso ma adiachi yembie mu
2: oh lord
1: nwa ma 16th december abatu yembie
2: oh jesus
1: afin cheba nesu entuni panyina nesu yede waya dom abatu yembie enya ye hofo bintia enya enyim die bia wo eneska bia wo bintia ya dom kake ana wodi aso yenso asidanka odinda
2: amen
1: adom wodi adom yen bambo ada ba yenso onyentfo ne se aya menfo so enim ye ni Ama dia timbiem dia onyame asedanka odida anopaye gyan akomobia etie ehya wonsa
2: Jesus
1: fakoma nyina do mum mawasem emengula akomobia mu echimbiem adwebia mu empeje fofro gidie ewo Yesu dimo mawasem ezesie akra ayila entwomwa henie mu onyame oso mpɛ obonifo wuo ti na waso akoa se weye bremo fasem pase emle nyankopon emma nyame nkoa mayenti aseda Tweji die mu da. Ma wasem emesesi yen. Abu akua be we nipa. Fa ne mu ye adwuma eye nhyamae. Yeda wase. So tie no aye. Kristo Yesu di kase mu tinu. Ejidi fonka emi kase pa.
2: Amen.
1: Sabe nyakopo akua ase. Sabe bebe utie me bia ye fa se bonhia. Evangelist Stephen Odio.
2: Edi nyakopo ase.
1: Yo fa nyame asem blaye sabe.
2: Ebrei me ye do nyakopo ase. Se wo so aya so na obeti onyakopo asem.
1: Yes.
2: Edi nyina enim no wiase no de aduro no wo wo ho sabre na onim awurade dia na sesɛ wo pe onyakopo akyire kwan. Matthew 24 verse 35 ka sɛ wo so ne asase we nyina betwam na ade ba kwan be ka wo sɛ wiase we mu ene onyakopo asem. Ti bibia wo bia no wo a ene ya wo sɛ mo onipa sɛ onipa fo obuo ni ene die ma onyakopo asem bio. Edi enti asem pa na dɔso. Bibia be fa bia na ye ka bi. Ani ti ogbo ni ani die onipa de ma onyakopo asem no ani ho na uko Amos 18 no a verse 13 no bible ne ka se blebi bedu a woda se ni be chi ya won twetweda pe onu onyakopo asem nanso onya eda waka ho asem kire ene da ye eda waka ho nsa egobo se wotia se wudidi onum no onyakopo de dane chewa na wo ni nyina se ye wodia bet o se wotia se se ne na ye wodia ochina de enya wodia empu ye bisha se numre no nsa de ne be shi a Obia no ha obetumi akere osikade bi tena sesa wanfa nyakopa asem anya hwe na edumli bi na fe na opo nyakopa asem atie eni ba na oso na no ma bibira kachi tembia odasani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa na ho so obetwa dia na so ntia bla wote ase na osenkafo se kai obofu wo mla ntibrim sana da bone no idea de aso ena no pe manye wani jese bebia wo bia kan mu abontri so bebia wo gina wote ni bia no triple evangelist so dro leti onyakopo asema enam ne so na wode ble wona no pe na anope asema ye ba beka safa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya de a ene ehwe ye ni ehwe ye oman gene mu a obuo ni ani die ahwe ase wo oman we mu ena no pe tie me ne kakra e wo Psalm 49 Psalm 49 verse 1 to 3 Trusa me ka sei.
1: Etifi asem no, se abonefo ahoto enche.
2: Tetro ka me na no pe ni so abonefo ahoto enche to aso ye.
1: Aman nyina.
2: Bible se na no pe aman nyina.
1: Muntie yei.
2: Aman nyina muntie yei.
1: Mo muti wiase nyina.
2: Bible se kasa nche me na no pe se mo muti wiase nyina.
1: Mo nya aso.
2: Na mo nya aso.
1: Nipa ma papa hwe kwa
2: wo. Nipa ma papa hwe kwa afu
1: o. Me na ma wo di o.
2: Me na wo di o.
1: Adefo ne ahiafo
2: nyina. Na no pe adefo ne ahiafo nyina.
1: Ma ne beka nya na sem.
2: Efi se sem be firi ma no mu bebe na no pe ye nyansa sem.
1: Ma ko yusiye ye.
2: Na nsa wa yakotena sie susu ye de blem o ebre yi mu no eye hunu mu nko a.
1: Hallelujah.
2: Amen. E na no pe se wo betie nyansa sem ye ba wo nchen ya. Etu ko Job chapter 34 verse 16. Tie sem wa ba wo nchen no pe na na no pe fo nyankofa sem fa ba obla. Plantie ne ababa wa mosisu a mu de wiase no ma fa ba mo bo a mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no. Enefa waso family donfiri na bla obetia sem ya obesi no ena ubo hu say yes onyankopo asema eba wo nche no eso pa
1: Job 34
2: verse 16 chon sem ka sem
1: wo enhunu mu a
2: ena no pe nsem a meve ka kire wo so wo enhunu mu a
1: tie yei
2: ude tie sem eba wo nche
1: yi asoma me nsem
2: na wo de nya asoma onyankopo asema eba wo nche yi
1: sa
2: Job chapter 2 no 21 verse 1 to 3.
1: Job 21.
2: Verse 1 to 3 was say.
1: Na Job je Jesus say.
2: Na Job ka say.
1: Tie
2: tie.
1: Na mutie me kasa.
2: Na mutie me kasa.
1: Na ye nyem awrechi.
2: Na nsem ye ba wo nchen anya awrechi chire.
1: Munya me ma.
2: Na Bible say munya me ni.
1: Na me nkasa.
2: Na me nkasa.
1: Na me nkasa minyue.
2: Na me kasa mi wi a.
1: Mo di fe wo.
2: Praise God.
1: Hallelujah.
2: And now the prayer blaya with you nyanko pasha me. Bibi biala wo ye ana bibi biala ye bible say tie me na me kasa me wi a wakoso aye dia wo ye no.
1: Sa.
2: Na wi a se na da won me ni a. Se won wo guo ni ani die pa wo sa asase we su a. Won kwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa.
1: Sa.
2: Because say wo show my way ma ye ti se say no discipline. Panyini mu akola akola mu panyini. Ahon blasie no obuo pa firi wo my way mu. E no na na no pe wo yakopon se sie me sha me famlo. Because wo sha nyankopon na body a obo ye no a. Yakopo bo Adam to ono ohwehwehwe Adam di obuo be ma no ka emi ma me
1: pa. Amen.
2: Na ebra Adam anfa obuo anfa me Yakopo wa oto Yakopo asema nu mu guye no mu hwe dia esiwie Adam etia mri bia no dia wo hwe na hwe no se wa anfa obuo ne ani die ama no a e di so obetumi akọ wanim eti wo Yakopo mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12.
1: Exodus 20 verse number 12.
2: Aha.
1: Wasi diwaja no nani?
2: Ana Yakobo de ne mra edi kan eba no. Ana oka se diwaja ene unani.
1: Na wona awale sase.
2: Ansa na wonkwa na edi ade awale. Eti so wo ona se unua de a, e din pa se obetumi anyina che. Eti Moses de mra nsam na edi kan ba ye no. Ewurade se etro shemu. Se diwaja ene unani.
1: Na wonkwa na awale.
2: Na wonkwa na etumi edi ade awale. Ode mra nsam ne bo wo egbugbu ye no. Ewurade sade eba mra nsam eto so bi no. E sa ble Moses no. No Sadia atro dia shem Deuteronomy chapter 5 verse 16. No was atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16.
2: Aha, what's it say?
1: Diwaja no nani.
2: No, we are dia atro shem we said diwaja no nani.
1: Say na we do Yakobo
2: asa. Say we are do Yakobo asa won.
1: Na una wale.
2: Na onko na e dia ade.
1: Awale. Na si wiye.
2: Na eno asa na obetumi asi wiye. Enne mlatie ne maba wa won mo nam babla bo fo e bi prison ya dia won mo gu nyira kire se. Obua ne ani dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no. Won mo nibi.
1: Ebi ni ho.
2: Won mo nibi. Na ukwa Bible no mu a ubo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na Bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na nimtia but se uma wa no tia panyina na yesu abuo kun so ukwa Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wa mami
1: Deuteronomy
2: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
2: but chenye baba wa uti me ne na no pe se woni a obrasie no obu a ene se uti asem wo pe bo modin na tu America na ko pe bi Exodus 21
1: Exodus 21
2: aha
1: verse number
2: 15 to 17
1: 15 17
2: aha what she say
1: was it the obo neja ananena no
2: the bible ne said the obo neja ananena no
1: kum no nku no
2: amen mama fa
1: amen
2: tete no sha utro sha opanyini so a na yesu abuo kum
1: eh
2: na so krofo ko wiade na odi amen a na bible say me yemu na nimotia
1: sa
2: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ya che krofo a na okobo ni bi
1: eh
2: wo ya mo bokra se krofo a ya che no na verse 17 na what she say
1: the odumi neja
2: nti bible say obi bia la odumi neja
1: ne nano
2: ana sha ne nano
1: kum no nkuno
2: bible say say ni pale nya de ade
1: ye nkuno
2: titite no sha wo ya kura na sha wo mu ade ya wo ni obu ani ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
2: etie ne mlatie ne maba wa ne mo sisu a mo ni nyamsoro ni obu na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa
1: so bo ko ani
2: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpon wa blabom na wo nyini na wo beye minister wo nyini na wo beye MP so pese utum ko wanim na obedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
2: ene mlatie no maba wantum ko yanim nyina akere se ye no obuo ni enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trosham ne ka se Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
2: number 16
1: ti nyakopa asem no
2: aha twaswa
1: Eno me nka de oyɛ naja.
2: Ana Bible ne ka sɛ, eno me bɛka obi a oyɛ wo naja.
1: Ene
2: ne na.
1: Na aman ne nyina ka sɛ.
2: Na aman ne nyina ka sɛ.
1: Amen.
2: Ka eme ma me pa. Ɛso ene bɛhwɛ akura ketu aka sɛ kyerɛ ne ma me ahyɛ. Obɛ wi ase akye.
1: Ya asɛm o.
2: Abrantie tu asɛm ma ne papa na sɛ panyini bi a. Wo buo ne ne die na etumi ma obi nya awale free.
1: Sa.
2: Titi mle mu 19 etesese mu ho. Na ka ho aye den na ablantie bi tena tetabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne tetekit na o tetabashi no na bla ablantie no eduru kuro no so no a papa pem bi ebetia tetekit betena kan no mu no ablantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na o teso ne so na papa no ebetena so na we na ewom wo ma na ablantie konya adwuma bi ye wo tema na oba ablantie ne hia ne se okwa kwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofri ahyenge gwa side ho etia da wo mo bo abo a wo mo se wo mo kwa kwaye oba no wade no efia wo mu wura mu no na ye sa papa no a ablanche no sore ye e ma ne tena akunyam no so no eti ablanche ne de wa hu papa no na papa no wo mu pie fie wa papa no ehu ablanche no papa no shaase ye sey wo kasa ei ablanche we no ba wale me bay nti e ma ablanche no ye mo hie no osusu se papa no ebi a wa ye no mfumsuo bi e hwan sana papa no be shaase aka ablanche no story e kwa wo fa asuma ni jina ka mu ma ablanche e wo tete kitifiti suicide no aba na ono nti ablanche e jaye kunyama no na ablanche atume jaye ka mu from safety takrade no e hwan ablanche no shaase se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne anidi a wo dia ma me ni nti no me baba no me de ne chew
1: hey
2: na osatu ne baba fo ne sei so wonim na se sa ablanche wei wan wale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
1: hallelujah
2: obuo ne anidi nti
1: sa ka ne nyina
2: enna mlatie ne maba wani obuo ne anidi ni nyamshuro wiase ne ya fa bo ye mbote se de wiase ne ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse 8 bible ne kan se bi wo
1: meba
2: ose ntira bible ne tufu sa meba
1: ti wo ja nkyere kire
2: bible se ti wo ja nkyere kire
1: na empo wo na
2: emra na wo na nkyere kire nso enya de ade
1: empo
2: ka emi ma meba yi kan ye wo betu kon a na wa wo fo che wo kire ase
1: sa
2: wo mu ni bible na bible ne ho nyame som ne ho na so wo me firi wo mu ba no
1: ei
2: ne ni nyina ye nyankopon mra e ma onipa ediye wa blabom
1: sa
2: akosi akontu a wo kono hwo ho su ye e ma ahyem ayonko ayonko fanko ye nsanom fanko ye wi wonya bibia fa blavie e no ma we nyina ye no ma na ye nyankopon adwene mu ne ni nim die mu a ne nyina wo kyerɛ nsɛm no ma na ye nananom ni mu nyankopon na so na omu di tu onipa fo
1: yes
2: odi tu akola fo eti wo se po mpo wa gya ne wona
1: enkyɛkyɛ
2: enkyɛkyɛ no twaswe
1: ose na eyewuti animonya
2: na unama onipa bi obuade no fa ne maame ne ne papa enkyerekyere ene wo matete di yanim o bible sha unama eyenimnya kese adi wachi
1: abotie de mawo
2: ene mranche ne maba wo muade ti omo na omo maame wo hom ne omo papa wo mkoa ni wo mochi
1: sa
2: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
2: ene no na wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 wa bible ne ka sey
1: meba
2: nti ose meba
1: buo jamran
2: so buo jamran sham
1: na nto wona jache
2: na ma ni cheche so nto jere da
1: fa ne tiwa koma ho
2: da ya fa cheche wa koma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: wo mo
2: cheche re no fa cheche wa koma ho da nyina
1: na fa be bala wo ko ho
2: na fa be bala wo ko ho so sia
1: wona mo a
2: na bible say sha wona mo a
1: ma ne nkoja
2: wo ma me no papa futi nkoja
1: wo da
2: sha wo da so a
1: ehwe wo so
2: ehwe wo so
1: na wo nyane a
2: na wo nyane so a
1: enye wo samode
2: ma ne nye wani die sa wada sole no ma me ne wo papa futi wa fa na de be pia bonten
1: yes
2: enam rante ene ma ba wa mfa ma me ne papa futi o
1: ah wo de ene
2: ka kire na o olma de so aye kolo
1: eh
2: o le didi e wo mo tam na twem
1: twem ba jimble
2: no lie
1: yes
2: no ke kan se mu sha na okọ no akọ akọ nyi mu bi ba won hwe ne no abọ ni dua na tim
1: yes
2: no akọ kọ shia pan mu bi no akaka setia no tim
1: yes
2: eno obuo ni ani die nti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankese no a obuo ni ani die ni won ti won notice board no kọ hwe funeral process no won nkwara nkwa nkwara nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital won na nhyen no won mo funeral process ani dia fun asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye de green share no ye de white ne to anono woni mi share share so nurse ni bi mada
1: eh
2: je bi opi award won na ne ma mele yale da won ma mele yale da won share ma mele say ya eno show na dia go won paper why mo hu fi no aya mo de wo fi ni be bi amonam bia na edi machi ma mele share ni say nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
1: da bi o
2: na chokokro so akase di waja ne wonani na nkwa na ye dia
1: awale
2: etu ma wanu tie panyiri pe na nyankopon nkokro firi umu
1: yes
2: na bo sama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na wa dia ade eti na nam latie ne maba wa wuti se porter nkokro no because obuo ne ye di die pa nya dia ade
1: ebi no
2: ka ne pa obi wu a poster ye ye no wa de fimfam ba ho no ye wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na sa somebody me ensa we kan o se ya tro bi sambo obi awu ni e din poster form ni ya tro soro call to glory na mi pa de tabru na nte yes
1: yes
2: tese ya friend na ni munyam mu
1: munyam mu
2: se bi te tu te na urade de to lu wacha
1: yes
2: e ti sa din pa no ya friend na ni munyam mu e ti na nte yes de ko no ya tro soro
1: call to glory.
2: Call to glory. Home call so to say Awurade afrɛ no.
1: Yes.
2: Efie nkasa na afrɛ no. Eti ni 70 years no. Wata.
1: Yes.
2: Eti ano no Onyankopɔn na afrɛ no.
1: Ai.
2: Ɛne atɔ so home call. Na obetuale so wenta kura no. Ni 72, 70, 71 no wata. And the call to glory no 43 years.
1: Ewom
2: no awu.
1: Sa
2: 42 wo 41 no awu. Obetuale 31, 32, 33. Home call when you are 36, 37 na blantia can in self gunebo.
1: Hey,
2: Ubuani and India, the Ahoblasia, blantia ninti. And never could be crack of our Cabosia tropist. And so, what a shock!
1: What a shock!
2: Not just a 30 years of crown, a blantia ninja.
1: Hey, as I'm Cassia.
2: Chessa, when you are Buani and India. Now, what called Proverbs chapter 23, verse 22? Trust and necessary.
1: Tiwaja.
2: Ena babo ne se tie waja
1: ono na wo wo
2: ono wo wo
1: na wo na
2: na wo na
1: so babre wa
2: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na nim tia
2: emi ma mi pa
1: amen
2: babo ne so ma mi babro wa nyade
1: emu na nim tia
2: ya babro wa tifia no e bayie
1: eh 50 years going there
2: abro wa ye bayie na so abro wa nyade bayie o bi asempa
1: eh
2: enim tofo ne ka sey wo se abro wa tifia ye mo ne bayie no di asempa nti na na nyo me ato ne nkwa mu wo di asem because abro na ne mire obi a bibi
1: da bi
2: abro betum de ne na ato e forma kotena yi ase wo mfa ho wo atade a wo sere wo wani nye ho eti abro wa bokoso nyu na jam and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
1: e asem o
2: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and ayo wo sem ne sa wo fo na sie ma
1: se nse ba sa
2: ka emi mame
1: pa amen
2: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
2: na ono na wo ho
1: na wona nso
2: na o mame nso
1: babre wa
2: so babru wa
1: emu na nim tia
2: e na yebu ya mame no mame tia
1: o awra wo sem
2: so fo kura tum ka tire se wo o mame na ye wo
1: ye wo
2: o papa na ye wo
1: confusion kase pa
2: na so fo ka create confusion atu abusuam
1: eh
2: wo pe nipa nim animnyam
1: sa
2: na yenka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nim de
1: eh
2: na ye pe emre firi nanu hu e ti sofo de be firi wonu mbaba no se wo ko first corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan ko so sem ani a wo chechere sem enkyere nimpa
1: sa
2: enti wo yo difo ana se wo ye sofo a de be firi wonu mbaba no o se ye de be man kosuo e din puntu o be bere nimpa na mama nya de a e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
2: na wo ka chere obi se ne mama na ne papa ne kwasia no so onim na wo ko tese kan e bi bo ne mama aba ya no ho sem
1: bone so tro
2: na babo so se de nam ne so ma senti dua be ba no ma tu tu tie te urade ka se mon kon keke sem ba na de obegye di mo na su wan ka se yen ko create confusion to abusuam
1: da pita
2: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye murwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontimi en ko sra le ma me no ma na yire sia no akra o mon ko pe hotel bi ada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no wan ko sra le ma me because wa cause of we di fobuo am wa ka kire ne se ne maame ne papa ya di ade ene ye no it is onim no besiru ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra ho sem
2: na toaso toaso ho na maame Proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
2: o ti wa se ti waja
1: ono na wo
2: ho ono wo ho
1: na wona
2: na wona nso
1: ba bere wa
2: ba bere wa
1: mu na nim ti
2: eh Lord Jesus 25 no sise
1: ma waja na wona ene nye
2: ti ba bu se akora ma waja ne wona ne nye di ade
1: enye
2: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie se ni
1: Hey,
2: o papa lensu o papa to o papa blo o mami abre
1: bebere
2: du baby o papa no e be ma no tum de ne hwechi na wo de o mami tum asi abomu wo do ko din sifo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne mami ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne mami da
1: davida
2: o jo mami no papa na wo sem ne sei wa sa de sikade ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa edi na made sebe nwa ne se urade ma wuni me yeso ma me no papa
1: eh
2: na o ma me yeso wo na o ho nkyere o tese de o ma me no papa ho nkyere wo no na ho da ba o se we nwa dia pa o ntia ba pa da
1: de egu o no
2: 25 ne se se
1: ma waja no na nyi
2: se nyi nnua ma waja no na ni o na wo ma ni nya dia de
1: enye
2: o to se me na koma papa dwale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
2: ebeda na obo bless ye
1: da bi da
2: wa ko shetema wa ko shankrai o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma waja no na wo ma ni nya dia de
1: enye
2: because Bible so oba kwasea ma na gya wiro ho
1: sa
2: oba nyansafo ma na gya ni ti
1: sa
2: o ma me blae o
1: bebre kwa
2: me dia me bompa e sha nke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa we say yes sha na ye ma me no mo blae pa
1: bebre
2: wo mo blae na enu asem bia la ebe firi apam dedanum na ba di fuonum na wo se atoaso aba fofurum na dras ma fuonum ma brother wo hwa na wo hwani yi eti re yesu kristo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
2: na moses nso awurade ne mra di kan hye ne nsa no moses

sa wo beto ne yaba to asa Jesus na wo nyankom sa me ria se ne yaba nyina twa wo akwa menia sa wo wa dom ne mo a menia

0: Last quotation.
1: Was it na mama no bere se?
2: He. Eja mama, eno ne bone a judgment day. Nyankopon be ma waya ama na hwe. Nanim obaya ama na hwe. Eti Leviticus chapter 2 verse 21 to 22.
1: Na mama no bere se.
2: Nti ose se se de wa ma obere se.
1: Ofa sasacha na adwene.
2: Fa sasachira wadwene.
1: Efi na eja mama mu.
2: Fa sasachira wadwene free diam.
1: Na eja mama mu.
2: Ene de wa ma obere. Fiti sabre ya kopin fiada jehunu ye meme nda wo kobasu wa ma obre onso wo pre pa yakobon wotamo he o yakobon we wo pre pre ni pa rof rof nti ono wo tai winu ma urade ohun o pre pre ni pa rof rof uko job 5 na verse 15 na obekere wo shi wono na opura na wo san de en
1: o chechere so
2: e chechere so yakobon no no uko Deuteronomy 32 verse 39
1: afi mu hunu se
2: mu hunu se
1: me ala ne awurade
2: me ala ne awurade
1: onya bibia nka me ho
2: yakopon bibia nka me ho
1: me
2: na me kum
1: na me mankwa
2: me na me mankwa
1: me peche
2: me peche
1: na me sa so sa
2: obesa ose obepira wo awurade no a etu ano owa bre ma obonefo etu no se wa ma wo bre
1: se onfa so cha na adwene
2: fa sa kira wadwe
1: efi na jama mamu
2: fa sa sa kira wadwe efi wo jama mamu
1: na wan sa kira
2: hwe wan sa kira
1: hwe
2: hwe
1: me dere beto mpaso
2: wati judgment day osho do beto mpaso
1: na me de wona wona ne sa wode nyina agwa ohia kasi
2: ma ana be ma dodo a osho wo nyina wode waka ho wati judgment day wode beto mpaso obelew
1: na me de wona wona sa wode nyina agwa
2: na wo no obura jamai no wode ma brown nanim na wo topa na okuta kain ana prada o kra yuna ba ho kasa me kra yuna ba ho Shake urade.
1: Amen.
2: Ye jama mo Bible say, emlantie enim nyam no wa ho den. Uko Proverbs 20:29 a, wo se mlantie enim nyam no wa ho den. Na akokro so enim nyam ne den.
1: Adwuno.
2: Adwuno. Ye jama mo ntik 65 years man. Ko he wa die ni 3. Na nkwada nketenkete na takom. Takom. Takom. Takom. Takom. Uko playground, Kumasi playground so ro ha. When I am full, Kumasi I am full. Kasiya. Guest house and kasi. Inketuana. Omo mpe hotels and kasi o. Guest house nation se new sighting. Keteng. Uko tete wa dohu I am full. Yadeng kwa lang keteng. Yakofebi wa secondary school. Edu omo ba guest house o. Kwa lang sheda kwa je ezal. He. Uyo ba time wa ha he. Mauna nyen tietia wo mafie uba uba school mauna nyen tietia wote ya pitia meeting kura ya fra onko wo o ya manim praise god wote menye so praise god kona ko check headmaster no ezal dodoa uba no aje na bo date ne to na hwe dia wodi ba fie na bua mu wo ho hwe dia obesi atete uba Me chum 2 weeks bia me ram my school. To the bem tum kotao ma black tama na me teho. Kwana ne bo okra ye ma black tama wo mun san ko crash bio. Utifie wo hwe. Utifie wo hwe. PTA meeting ye fra won ko. De adwaman be ma wo baba na wo baba ma bi di be ba fi ho no. No be be baba ye wo fi ho no. Wo be ka se nyankopom no. Awurade wo hu mo bo.
1: Amen.
2: Awurade wo mo aw.
1: Amen.
2: Semi bobra pa I want it. Yay! Semi die.